0: Pakinggan naman po natin ang special words ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano from his office of Senator Alan Peter Cayetano, APC. Pakinggan po natin siya. May mahalaga po siyang sasabihin po sa atin para sa ating lahat. Sige po, take it away po at maraming salamat po.
1: Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na muli kayong ma-address, diretsuhan, no filters. Magandang tanghali po sa ating lahat. Today po, June 30, 1 year from the 2025 election. June 30 after the election, that's 1 year when our public officials took office. And of course, 4 years since 2022 presidential, national, and local elections. So 1 month from now, magkakaroon po tayo, less than 1 month from now, yung constitutionally mandated na state of the nation. So, ngayong tanghali, allow me to speak about what I think, what many people think, kung ano po ang nasa puso at isipan ng marami nating mga kababayan, kung ano ang state of the nation ngayon. Bakit? What's the purpose? Alam nyo po, ang government official, pag gumawa ng isang pagkilos o gumawa ng isang action, meron pong corresponding reaction yan. Yan po ay isang principle. For every action, there is a reaction. Diba? So kung sinabi ko yung piso ay gagamitin sa pabahay, or yung piso ay gagamitin sa ayuda, or yung piso ay gagamitin para sa flood control, may reaction po yan. So ang nangyayari po, pag nagkakaroon ng reaction sa ginawa ng isang namumuno, namamahala, or isang public servant, at ang reaction po ay galit o ang reaction po ay negative, the public official has two choices. One is to double down, di ba? Halimbawa po, sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna noon ni Senator Lacson, at ngayon sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo at sabi nila yung subcommittee kay Senator Francis Pangilinan na hindi pa nag-a-action. So, meron pong reaction yan. So, you can double down. So, that's what Senator Lacson is doing, doubling down and saying na naging matapat siya sa takbo ng Blue Ribbon Committee. Or you can reflect. And when you reflect, pwede mong aminin ang pagkakamali. Tandaan po natin, pagka inamin natin ay may pagkakamali, it could be a partial mistake, it could be a crucial mistake, everything can be a mistake. But the point is, it is part of leadership to tell the people pag may mali at itama ito. Kasi kung pagpipilitan natin na ang mali ay tama, pumasok sa Senado, hindi lang sa GSIS, patuloy din po ang conflict sa Middle East. Sabi, may deal na, tapos wala. Kahapon, may deal na ulit. Of course, we're all praying na magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na peace, na magkaroon ng agreement. But habang bumabalik-balik ang sitwasyon, patuloy pa rin po ang taas ng presyo ng gasolina, patuloy pa rin po ang disruption. Hindi lang po sa natural gas, hindi lang sa oil and gas, pero pati po, for example, sa fertilizer. Dahil nga po, yung byproduct ng natural gas, yung urea, ay siyang pangunahing ingredient o yung ginagawang fertilizer. Today, nag-file din po ang ating mga abogado ng isang manifestation sa Supreme Court na nire-reiterate po ang final natin na hinihingi na mag-desisyon ang Supreme Court sa ginawang alleged rump session ng 12 mga kasama natin sa Senado noong June 3. Maraming implikasyon to. Isang implikasyon po nito, yung Blue Ribbon Hearing na ginawa noong susunod na araw na sinasabi po ng ni Senator Lacson, ni Senator Erwin Tulfo, ng administrasyon na yun po ay hindi tunay na Blue Ribbon Hearing. So yung pag-file po natin sa Supreme Court ay pagsasabi that this is not about the Senate presidency. This is about constitutional order. It is about the numbers, but it is about the moral boundaries and the law. That is, for example, emphasized in ano ba ang majority of all members. May kaugnayan po to sa impeachment kasi narinig na natin, sabi nung iba, ay pag 23 lang sila o 22 lang, edi baka hindi 16 ang kailangan pa. Unang-una, ano ba pinaglalaban natin? Nalilito na po yung iba kasi may mga ganon, pro-admin, meron pong laban dapat pero naging Marcos na rin. Meron tunay na lumalaban, meron pong sinasabi Duterte, meron pong prayer rallies. So lahat na po ng klaseng sign nandyan. But siguro po kailangan natin ng isang pagkakaisahan natin. And let me propose this. na lahat po tayo ito ang ating ipaglaban. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this constitution. So give away yung dulo. Do ordain and promulgate this constitution. So mga kababayan, mga kapatid, mga magulang, ito po ay hindi proposal ng Iglesia de Cristo. Ito hindi proposal ng mga kapatid natin Katoliko. Ito ay hindi proposal ng mga kapatid natin Evangelical. Hindi lang ito proposal ng mga kapatid natin Muslim. Hindi ito proposal lang ng Ilocano, ng Bisaya, ng Waray-Waray, ng Kapampangan, ng Bicolano. Hindi po. Ito po ay pinagkaisahan ng lahat ng Pilipino. Anuman ang edad, saan man pinanganak, anuman ang religion, anuman ang paniniwala, anuman ang pinaglalaban. Sabi po dito, with the aid of the Almighty God. So doon po nagsasabing ng wala pong dapat sa public discussions natin ang Panginoon. Ako isang ayon sa inyo, huwag natin sabihin ang Panginoon ay para sa grupo na to o kampi sa akin ang Panginoon. Pero hindi natin pwedeng tanggalin ang Panginoon sa ating usapan. In fact, we should all be on His side. Why? Because without moral foundations, without a moral compass. So pinag-uusapan po natin dito ang Panginoon, but also yung pagtuturo. Siguro naman po, pagka tinignan natin ang pagtuturo ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo, ng Islam, tignan po natin ang Evangelical Christians, may nagsasabi po doon lahat eh, bawal magnakaw. Nagsasabi po doon lahat na bawal pumatay. So cheating, stealing, and lying is a universal principle that we find. At kaya nga mayroon nakalagay dito po na independence and democracy under the rule of law, regime of truth. So, let me simplify. Sa lahat ng para sa katotohanan, magkakampi dapat tayo. Ang dapat po, lumabas ang buong katotohanan. So, nung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, ibig sabihin po lahat ng guilty. At lahat po ng hindi guilty pero walang ginawa. So, kami, lahat sa Senado, kung alam namin may nangyayari at nagkulang kami, dapat mahiya. Lahat sa Kongreso, si Senator Erwin Tulfo mismo nagsabi, nung congressman siya, umiikot-ikot siya. At alam na may bentahan sa ng mga kontrata. Siya mismo nagsabi na tumatambay siya sa opisina ni Zaldico. O si Senator Lacson, buong buhay nilalaban niya against pork barrel, pinaglalaban niya against corruption. We honor that. Kaming lahat po na nagbigay ng warning, bakit ganyan na ang budget ng DPWH, pero nagkulang po kami. So ang question, since SONA last year until now, ano ba nangyari? Ang problema po, imbis na ipaglaban ang batas, imbis na po na hanapin ang hustisya, imbis na ipaglaban ang katotohanan, binaluktot ang batas, bend the law. So makikita po natin, yung Blue Ribbon Committee, maganda umpisa sa ilalim ni Senator Marcoleta. Hindi po perpekto, wala pong perpekto. Tandaan po natin mga kababayan ha, kay Senator Lacson mismo or kay Senator Marcoleta po mismo, pag nagsimula ka mag-imbestiga, daan bilyon, trilyon piso ang umiikot sa mga bulsa na kumita na dito. So sabihin nyo po, sa 2 taon, 700 billion pesos. Sa 10%, 70 billion pesos yon. Sa 20%, 140 billion. Doon pa lang, marami pang ibang pagkukunan ng pera. So, gumagalaw po yung pera. Yung mga kumita na yan, ayaw nila na lumabas yung katotohanan. Pwera pa yung kapangyarihan. Kasi pag nasa kapangyarihan ka, hindi mo lang ginagastos yung pera para pagtakpan, tuloy-tuloy din po ang pagkita o tuloy-tuloy pa rin ho ang korupsyon. Ano nangyari nung pumalit si Senator Lacson? Nung umpisa, lahat nanonood kami, benefit of the doubt. Nung una, medyo nalihis lang, napunta sa Senado. Sige po, kasi dapat wala tayong sinasanto. Pero pakunti-kunti po, naging malinaw. Na kung titignan mo po, yung dating malinaw kay Senator Marcoleta, naging malabo. Ano po yung ibig ko sabihin maging malabo? Pa, nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla. Eh para bang may konting, nung umpisa parang konti eh. Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, biglang nandyan na po yung kung sino man prosecutor or USEC o sa DOJ. Imbis na i-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun, gusto basahin yung affidavit lang. At pagkatapos, dadalhin sa DOJ. Ang dami ko pong detalye na pwedeng sabihin at sa tamang panahon. What's the main point? The main point is, the Office of the Ombudsman, and don't get me wrong, ha? I am one of those who watch the career of Ombudsman Boying Remulla. And like any other Philippine politician, he has done great things, and there are some things I disagree with. And when he said, wala tayong sasantuhin dito, you know, that was scary for many, but it has to be done. Pero ano nga po ang nangyari sa pamamahalan ni Senator Lacson? Si Senator Lacson na nagsabi, dito ang direksyon, eto sasabihin. Nung may nabanggit ng mga pangalan, siya na magsasabi, eto sinabi ni Yusek Bernardo, meron delivery, pero hindi sa Malacayan, sa ganito, di ba? So, naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas, imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan. That's why nung May 11, nagkapag-asa, hindi dahil sa akin, hindi dahil ako'y naging Senate President, kung hindi dahil yung bagong minority, bagong majority na galing sa minority, ay nagsabing tatlo ang ating priority. An impartial impeachment, lumabas ang buong katotohanan sa flood control, at i-address ang problema ng ekonomiya. And I am concerned that it is not only the truth regarding corruption, regarding the flood control scam, regarding many other scams that is being withheld from us. The true state of our economy, ang tunay na pananalapi ng ating gobyerno, magkano na yung utang, anong gastusin, mabagal ba, mabilis ang paglabas ng DBM ng project, kamusta po ang ating mga government contracts, yung spending. Maraming businessman ang nagsasabi, 20-30% na ang baba ng kanilang sales or ng income or ng tama sa kanilang negosyo. Maraming negosyante nagsasabi na even when the US announced na magkakasundo na sila ng Iran at ng Israel, ay lalong hihirap at the end of the year. So there is a lack of honesty. But it is more than a lack of honesty. There is cheating, stealing, lying. So today, the government is facing protest. And they can do two things. Double down. Kami tama. Ikulong na lang kayong lahat ng makukulit. Tandaan nyo po, hindi ordinaryong kaso to. Hindi na to yung mga cyber libel na makikita nung una. Sabi ko, ba't yung NBI ngayon? Naging Commission on Cyber Libel. Yun na lang. And then, pagkatapos, nakita nyo po sa Senado kung anong ginawa. So, nakita na po natin na marami na pong ginawang attack dogs. Maraming institusyon ang tinatamaan na. Kaya napaka-importante ng Korte at ng Supreme Court. Again po ha, we're not against the full application of the law. Lahat ng dapat managot. Pero hindi naman pwede pong medyo aayusin para non-bailable, para mabawasan mga senador, para hindi na pwede mag-participate. Tapos pagkatapos sasabihin, pag kumampi doon, absuelto na, o wala ng kaso, o non-bailable na. Pag dito, hindi. Hintayin natin si Jinggoy Estrada kasi siya nagsabing may ebidensya siya at hiningi niya na sa tamang panahon siya maglalabas. Pero let's assume good faith. Let's say tama si Ombudsman Boy na walang deal. Sige, dehintayin natin. But the point is, bakit po sinasabi ng Ombudsman meron mastermind? Pero bakit nahuhuli? Di ba kung may mastermind, dapat inilabas na kung paano siya naging mastermind tapos kinasuhan. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson walang mastermind? Eh napakagaling naman po kung ganun kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption, tapos walang mastermind. At mukhang yung mga nagiging state witness, so ngayon, biglang si Secretary Bunoan, pagkatapos sabihin, wala siyang kilalaman kay Senator Jinggoy, biglang gagamitin ngayon sa kaso ni Senator Jinggoy, at sa iba pa, you know, kulang na explanation eh, walang basis eh. Mukhang yung mga, dapat kasi pagka ikaw, hindi mo kailangan maging least guilty para maging state witness. Pero kailangan hindi ikaw ang most guilty. So that is why we wanted another Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang to para sa ex-Marines o dun sa mga bagong witnesses. Ito ay para sa mga napakaraming government officials na binanggit pero hindi na pinatawag. Tapos ang nag-testify na para sa kanila, si Senator Lacson na. Tapos sasabihin ni Senator Lacson, para sa 2028 to. Sino ba po sa amin, sa grupo namin, ang nag-iisip ng 2028? Samantalang sa grupo ng majority ngayon, alam naman natin, nag-uunahan, nilo-launch na nga eh, ang pagtatakbo. Sayang, Senator Lacson. Kasi alam mo, kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod. Pero hindi, sinira nyo eh. Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law. Diba? May agenda. And who are you protecting? What are you, why? After years, di ba? So ito po ang problema, yung ibang mga taga Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit eh. Para lalong magkaroon ng injustice. So kung pakonti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption, pero baluktutin ang batas. So mga kasama, I ask you today, number one, prayer po. Prayers move mountains. Number two, participate in your way. If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray, but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kesampu, 20, 30. I-post nyo sa social media. Bakit po to importante? Dahil sa bawat action, may reaction. I-interpret na naman to ng ating gobyerno na tama ginagawa nila, na yung pananakit ay nagwo-work, na pwede nalang arestuhin at kasuhan ng non-bailable ang kahit sino. Pakunti ng pakunti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yon, natakot yung iba natin mga kasama. So ngayon, sinusubukan naman nila kay Senator Marcoleta. Sana po hindi tayo pumayag kasi mali talaga. Mali ang ginagawa nila na yung pananakit ay nagwo-work, na pwede nalang arestuhin at kasuhan ng non-bailable ang kahit sino. Pakunti ng pakunti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yon, natakot yung

0: ating mga institusyon. Again, 40 years after EDSA. That's what happened during martial law. At the start, sabi nila, may disiplina. At the start, na-address ang mga problema sa ating bansa, na check ang ating mga oligarchs, nabigyan ng check ang armed struggle. Pero tignan nyo po anong nangyari later on. Nagkaroon ng crony. Nagkaroon ng maraming exemption. Pag mayaman, walang batas. Pag mahirap, kailangan sumunod sa batas. Kaliwat kanan ang human rights violation at pagkukulong. At tapos nangyari, lalong lumaki ang armed struggle. Because pag nagkaroon ng injustice, iba-iba tayo ng takbuhan. Some run to prayer, some run to religion, some run to armed struggle, some run to the streets. That's why ang pakiusap ko sa ating law enforcers, not only maximum tolerance, respect the right for peaceful processes and peaceful protest. Ang hinihingi po natin ay sundin ang constitution. Kaya ang hinihingi natin ay peaceful protest. Pero napaka-importante po mga kababayan na maramdaman ng gobyernong ito na mali ang kanilang ginagawa. Na hindi tayo parayag na pagtatakpan po ang katotohanan. Injustice. Sabi po nila, we are obstructing justice. Hindi po. We are obstructing injustice. Pag injustice na po, kailangan iharang na natin ang ating mga katawan. Kailangan magsakripisyo na po tayo. Kailangan po handa tayo sa kahit anuman kinakaharap natin. Bakit? Kasi po patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover up. At kita nyo po madalas tahimik na ang aming grupo. Pero tuwing tatahimik, hindi lang bagong issue. Hindi lang yung impeachment na lang, wala nang iba. Parang palalabasin pa nila na yung May 11 hanggang June 16 ay kasalanan ng isang grupo po, na gusto lang maging malaya ang ating bansa, na gusto ang katotohanan ay lumabas. Bakit wala nang gulo ngayon sa Senado? Kasi happy na po ang Malacañang sa sitwasyon sa Senado. Pero tanong ko po sa inyo mga kababayan, happy ba kayo sa sitwasyon sa ating bansa? Mahirap ang buhay, kaya walang may gusto po na may mga protesta at may magulo. Pero alam nyo po, ang kaguluhan ay dala ng corruption at kahirapan. Hindi to dala ng mga protesta. So ngayon, peace. So let's fight hate with love. But let's fight.
1: Ayan po, narinig natin si Senator Alan Cayetano. Maraming salamat po. Nakakapanglumo ang gobyerno natin ngayon. Nakita nyo kung gaano na sila kaganid sa power. Ayaw na nilang ipamahagi yung power. Gusto nila sila-sila. At pag hindi kanila kakampi, kailangan patalsikin kanila. Yan po ang nangyari sa bayan natin, Pisinilangan. At ngayon po, ngayong araw na to habang ginagawa ko itong program natin, ay kasalukuyan po may biggest rally ever sa EDSA, sa White Plains, doon sa Monumental Shrine ng Mama Mary nila doon. And of course, yun ang doon sila nag-meeting and everything. And maraming ding mga kapulisan at libo-libo-libong mga Pilipino na po ang nando doon. Kahit umuulan, ay naroon po sila. Wala silang bayad, hindi sila binayaran, ha? Ito'y po yung nakikipaglaban po para sa katarungan, para po maging transparent na rin po ang gobyerno natin. Pero hindi natin alam kung sino makikinig sa kanila. Kung makikinig ba ang bayan o ano ba, hanggang saan ba abutin itong pagtitipon na ito. Kasi pag hindi yan nangyari, alam nyo kung noon kasi nung panahon namin, merong nagpunta sa EDSA, may nagpunta sa Malacañang hati. Pero nagpuntahan yung mga nasa EDSA, nagpuntahan lahat sila dun sa Mindiola. At dun na nga napatalsik nga si, kasi talagang pinaalis na sila. Isinakay na sila sa helicopter noon para makalayas na sila. Akala nila dadalin lang sila sa Pauay. Hindi nila narinig nung piloto. Akala yung dadalin sila sa Hawaii. Pero bit-bit nila lahat. Pati mga kayamanan nila, bit-bit nila yun. Maleta din ang bit-bit na kayamanan ni Imelda Marcos that time. Yung mga alas niya and yung mga, kung ano yung mga memorable sa kanya na dinala niya. Kaya puno nga diba? Pero hindi nila inaasahan yun. Diba? Pero ito, naghahanda ang Malacañang sa kanila. Kaya hindi ngayon basta-basta masusugod ang Malacañang dahil nung panahon ay mga metro ko mga nakapaligid at saka yung mga barbed wire lang nila na yon. Pero ngayon po, blade. Talaga may hiwa ka, talagang milyon ng ginastos nila para pang parakade nila doon. Kasing taas ng tao. So bago ka doon, itumba mo yon, masusugatan ka muna. Ika nga. So talagang paligid ng Malacañang may ganun. Bakit ganun sila

0: kaparanoid para kailangan ba nila talaga yon? Bakit sila kailangan gumastos ng ganung kalaking halaga para gawin nila yung pan-defense nila nung panahon? Kasi nakita nila yung nangyari nung una eh. Kasi alam nila mangyayari at mangyayari ulit. Kaya ngayon nag-heavy, you know, preparing na sila. Kaya ngayon hindi ko alam kung kaya nagmamakaawa ng ating Alan Peter Cayetano sa Panginoon na talagang sana mag-intervene na siya sa panahon na ito. Kasi kailangan natin talaga ang ating Panginoon na tulungan tayo. Kasi lahat na ng departamento sa gobyerno hawak na nila. So sama-sama na sila. So wala nang hustisya ang bayan natin. So talagang nasa banana republic talaga tayo ngayon. Okay? Republic na nga tayo, ginawa pang banana ang republika natin. Anak ka naman. Ano ba talaga? Utak talangka na lang ba talaga ang bayan natin? O ano, sumba tayo abutin nito? Well, dapat lang na may say sila dahil every time na merong kalamidad sa Pilipinas, ang Australia ay natulong doon, di ba? Alam nyo naman yun. Hanggang ngayon, pero ngayon, now these days, hindi tayo tumutulong sa iba. Pero kasi nga, kanya-kanya tayong kailangan ng tulong. Ika nga. Ay, nakakaloka. Ang sakit sa dibdib. Ang bigat sa dibdib. Kasi iniisip mo, kinakabahan ako sa, you know, for this moment in time. Ang kabog ng dibdib ko ay hindi talaga tumitigil. Kasi natatakot ako para sa bayan nating mahal. Anyways, i-share ko po yun sa inyo. Diyan lang po kayo at huwag kayong alis at kami magbabalik. At narito po kayo sa Gibson FM 104.7 at maraming salamat po, Senator Alan Peter Cayetano. God bless you po and God bless our Philippines. Maraming salamat po. Gibson
1: FM! Magandang, magandang gabi, mga Double Cubs, Kabarangay, Double Cubs G, mga Binatel, kung inyong Kabarangay Chairman, Fred Hover, na nag-invito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio. Gippsland!

0: Okay, pakinggan po natin. Narito po ang Pilipinas nating mahal. Ay nako, ito po ang ating ombudsman, Boying Remulla Marcoleta Defensor sa sampahanan ng kasong plunder ng Sandigam Bayan. Bakit nangyari yon? Nais nating malaman, kaya narito na po siya at pinapaliwanag niya kung ano ang ginagawa nila. Take it away po, Ombudsman Boying Remulla. At narito po kayo sa Gibson FM on the 4.7 Filipino Radio Program, Work It Down Forever Worldwide. Take it away po at maraming salamat po.
1: Sa ngayon, may mga kaso tayong malapit ng hinog, ika nga, tapos na ang fact-finding. May higit 8 kaso na ang natapos na ang fact-finding at mag-PI na kami. Itong linggong ito ipa-file. At karamihan itong mga kasong to ay sa congressman, mga congressman, contractors. At inaasahan namin na magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Kumbaga, umiinit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit at sa tag-init. At ngayon, uulan ng kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control, problema talaga yun. Tanong.
2: Sa 8 po ninyo, mga flood control related naman to against Congress.
1: Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor eh. Bawal yan eh. Kaya lang hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito. Para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior.
2: Tuloy ko lang. Sir, when you say ifa-file na?
1: For preliminary investigation. Okay. Hinug na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI din.
2: Mamaya namin puntahan yan, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang to, sir.
1: 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan.
2: Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila? As in, medyo broad strokes of their involvement.
1: Yung isa rito kasi, yung contractor, yung pinagsasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ka, kung ikaw contractor ka, magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabaho yan, kasalanan yan sa taong bayan. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E? Ng Anti-Graphic Corrupt Practices Act. Itsaka H, 3H.
3: Sir, what about senators? Wala pa po.
1: Meron din kami for PI at ma-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa korte sa Sandigan Bayan for that.
3: Ilang senador po ba yan, sir?
1: Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang treaty na namin kung mahihinog na. Pero yung isa, hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. For PI.
3: For PI. Okay, sir.
1: Wala mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras.
4: This week
1: yan. Ang pinag-uusapan natin ito linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week.
4: One senator this week.
1: Baka dalawa. Dalawa.
4: Sandigan,
1: isang Sandigan, isang PI.
4: Okay.
1: Tama ba?
4: Senator, okay.
1: Baka dalawa pa.
4: Sir,
1: dalawa lang. Isang Sandigan, isang mga PI. Isa preliminary investigation. Tapos yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Pero may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan ngayon. Yun din.
2: Ano po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control?
1: Baka hindi. Yan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun.
5: Sir, is it Senator Joel Villanueva? For this week?
1: For PI.
5: Oh, for PI. Okay. And then any clue dun sa isang yung senator for this week? Any clue kung sino?
1: It's Senator Marcoleta. Definitely. Ano na, for the solution na. We're about to file it already.
5: This week yung kay Marcoleta?
1: Yeah.
4: Pagsasamba na lang kasi, sir, tama? Pagsasamba na po ng kaso.
1: Pagsasamba na lang kaso na. Sa Sandigan na yan.
4: Plunder.
5: kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin.
1: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum, same jurisdiction.
5: So yung status kay Joel?
1: Yun nga, for PI.
5: For RESO.
1: For PI na.
5: Ah, for PI.
1: PI na yan. Yeah, so tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it.
5: Sir, yung case Escudero?
1: Malapit na. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming fa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take two to three weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, diba?
2: I'll stay lang with the...
1: At tapos ano pala? We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him from we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness.
2: Sir, elaboration, why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th.
1: Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution.
2: Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness.
1: The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay?
2: Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una muna, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, you know...
1: Hindi. Wala yan. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari eh. Pero nangyari ito, dal voto proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of how what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder.
2: Nag-file na rin po ba si Kong, si Mike Defensor, ang counter nila? Both?
1: I think so.
2: Sir, advance ko lang ng konti yung story. Kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan, no?
1: Yes.
2: So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir?
1: Yes. It will depend on the court, of course.
2: Okay. And then if and when the Sandigan Bayan suspends him, can he still participate? Question whether senator facing a plunder non-bailable case at the Sandigan Bayan, can they still participate in Senate proceedings?
1: In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Exactly.
5: Sir, update lang dun sa case conference natin, dun sa mga ex-Marines. Kasi di ba pinatawag natin sila dito.
1: Yes.
5: Is it for case filing na po ba yung mga...
1: We're evaluating some of the affidavits that they have executed individually and will be filing these cases soon.
5: Sir, related pa po sa mga Marines? Kasi
1: I think four to six statements might be useful to us.
5: Sir, related din po sa mga Marines, kasi po si Attorney Baligo, they're facing cyber libel cases nga po sa DOJ. And meron po siyang statement last time na sinasabi niya na i-dismiss na nga raw po ng DOJ itong mga cases kasi daw parang may conflict of interest kasi ginagamit na rin yung statements daw nila affidavit dito sa ombudsman. And according to Attorney Baligo, kapag daw ginamit na ng ombudsman ito, ibig sabihin daw may katotohanan yung mga statements.
1: What happens in the DOJ stays with the DOJ. We have nothing to do with what the DOJ rules upon.
0: Ayan po, narinig natin ang press conference ni Mr. Boying Remulla. Narinig nyo naman ano? O siya, kayo na lang po ang magbigay ng inyong comments and reaction dito sa inyong napakinggan. Hindi ako makapaniwala, ang ating bansa ay talaga namang hawak na talaga sa liig ang lahat ng departamento ng ating gobyerno. Napakahirap Kasi ultimo ombudsman, kala mo kakampi ng bayan, ay yung pala'y kakampi ng Malacanang. Hindi pala sila kakampi ng Lipunan. Imbis na talagang sila ang mag-usig sa mga gumagawa ng mga mali, like yung mali tagang people, tapos yung mga senador, bakit mo kailangan kasuhan yung mga senador na ito, na wala naman talaga sa hulog yung kanilang kinakaso. Diba, iniistorbo nila, nagsasayang sila ng funding ng gobyerno, ang pera ng gobyerno ang sinasayang nila doon. Hindi yun galing sa bulsa nila, galing yun sa bulsa ng taong bayan. Sa kaba ng bayan nila binabawas yun. Tandaan nyo, lahat ng mga meeting nila dyan sa Senado, sa Kongreso, galing yan sa taxpayers' money. Yung mga pinapakain nyo sa kanila doon pag may meeting, kung ilan sila doon. Yung binabayaran nilang kuryente doon. Lahat yan, bayad ng taong bayan yan. Diba? Lahat ng kanilang ginagastos doon, pati pang petrol nila, pati sasakyan nila, galing sa pera ninyo yan. Ang gaganda ng sasakyan nila, pero ang pobreng Juan de la Cruz, walang sasakyan. Ganon ang Pilipinas nating mahal. Ano nang gagawin ng bayan natin? Sana tayo dadamputin nito. Wala na talaga sa hulog, diba? Yan lang ang akin. Ayan ang aking sariling opinion at sariling reaction. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano naman ang reaction nyo dito? Alam nyo na nangyayari, pero naririnig nyo naman ang mga katwiran ng mga taong ito na nakaupo. Nakala natin ay kakampi sa mga kababayan natin, ay yung pala ay kakampi nila ang may mga maleta. Yung mga nakaupo. Ewan ko talaga naman. Anyway, nandito kayo sa Gibson FM 104.7. Please don't go anywhere. We'll be right back. And you're listening to 104.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Thanks again, my dearest Pilipinas nating mahal, sa inyong pinag-compile na balita po para sa atin. Of course, itong interview kay Mr. Boying Rimulya. Marami pong salamat. Till next time po. Keep smiling.

0: Alright, magandang gabi po. Dumako na po tayo sa ating balita mula po sa Radyo Agila. Kailangan minsan tumindig, laban o lumaban at magsalita. According ito kay Professor Malu Tikia. Atin pong malaman, pakinggan po natin sila and take it away po at maraming salamat po sa Radyo Agila.
1: Marahil nabalitaan niyo po yung mga nangyayari ngayon dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument at yung paglabas ng ating mga kababayan para sa paghingi ng transparency and accountability at pagpapanagot doon sa mga nasangkot sa mga katiwalian and yung issue na din po ng pagsasampa ng kaso kay Senator Rodante Marcoleta. Ano po ang basa ninyo dito, Prof?
2: Well, alam mo, Weng, natutuwa ako at maraming sumasama despite the fact na nagsimula yung araw na maulan. Natutuwa ako na kumakapal ang mga tao at talaga naninindigan na about time, mag-iisang taon na rin naman kasi simula nung sinabing mahiya naman kayo, parang wala naman talagang nakukulong at yung mga ginigipit ang mas binibigyan ng atensyon, no? Katulad na lamang dun sa issue ng kay Senator Marcoleta na ang layo naman sa plunder dahil hindi naman government funds yung mga nation na binigay sa kanya at yung mga donors naman na nag-pay ng taxes, so hindi ko maintindihan kung paano yung kaso niyon ang binibigyan ng halaga kisa dun sa flood control.
1: Mm-hmm. Prof, anong tingin ninyo sa pagbasa ninyo dun sa mga pangyayari po bago sumapit dito sa araw na to? Ano yung nakikita ninyong pinakaugat kaya napilitan ng lumabas ang ating mga kababayan sa kalsada?
2: Alam mo, ay paikot-ikot na lang eh. Hindi natin maintindihan na naglagay ng ICI. Hindi naman natin alam kung ano nangyari, bigla na lang nag-fold up, ni hindi natin nakikita yung report. Pagdating naman sa Blue Ribbon Committee, nakikita mo sa Senado, talaga ang girian eh, hindi mo maintindihan. Sa kapilitan na huwag ituloy yung dapat natutuloy, nagkaroon ng girian sa Senado. Saan ka nakakita na partial report, lalagay mo sa plenaryo para pagbotohan? Hindi naman ganun talaga ang procedure ng sa Senado. So makikita mo, lahat ng konektado sa flood control project, gusto nilang kalimutan, gusto nilang isatabi, hindi naman pwede yun dahil pondo ng taong bayan yung nawawala at hindi nila sinasagot.
1: Mm-hmm. Kasi kaalinsabay nga po nitong issue ng pagsusulong ng investigasyon sa flood control ay yung pagbuhay doon sa kaso ano kay Senator Marcoleta na una na pong pinawalang bisa ng Commission on Elections dahil decriminalized na daw po yung sinasabing violation niya.
2: Oo, at saka yun election related. Paano ang election-related na issue sa ombudsman na walang kasalanan si Senator Marcoleta pero hindi ko maintindihan bakit binuhay at pinalalabas na ang kaso ay plunder. Alam mo, ang kasong plunder pondo ng bayan yan. Ito ay hindi pondo ng bayan, ito ay privado. Paano mo makakasuhan ng plunder?
1: Prof, kasi ang isang nakikita po dito ay yung in the background po ano ay yung impeachment. Paano po naglalaro dito yung impeachment kay Vice President Sara Duterte at yung pagsasampa ng kaso kay Senator Marcoleta in lieu of his pursuing of the investigation dito sa flood control?
2: Si Senator Marcoleta, isa siya sa mga senador na abogado, yung background na ay mahalaga sa impeachment, no? Pangalawa, pag tiningnan mo yung issue ng threshold, bukod pumapasok yung mga inaalis nila, kalamihan minority. Yung tumawid ng dating minority, na dating majority, sumama sa naging majority under Cayetano, bumalik naman uli sa majority. So, isa na lang ang naiiwan na talagang minority. Masasabi mo, anim yung sigurado. Isa dyan si Senator Marcoleta. So, mahalaga siya sa impeachment dahil siya yung isa sa mga titingnan na mag-lead ng pagtatanong na balansyado, whether defense or prosecution. So makikita natin, dun pala, wala pang decision sa threshold eh, pero makikita mo dun sa threshold, pilit nilang minimenos. Ang problema niya na nagawa nila, hindi porque nag-menos ka ng 24 at pagiging 22, bababa yung threshold. Yan ay isang naratibo na kanilang pinipresenta, isang naratibo na paulit-ulit na pag bumaba ang total number of senators, bababa yung threshold. Maling-mali yun. Yun ay isang propaganda na linya na pabor.
1: Going back dito po sa pagpuprotesta ng ating mga kababayan, alam natin na naging biglaan nga po itong mga pagkilos na ito at hindi natin maialis na may mga kababayan tayong tinitingnan itong paglabas ng ating mga kababayan as abala o disruption. Do you see it that way po, Prof?
2: Siguro sa isang bansa, yung traffic, talagang nagsasakripisyo kahit siguro wala dyan yung mga tao sa EDSA. Meron tayong sektor na nagtatrabaho pa rin, nahihirapan para pumasok at umikot. Pero makikita mo na sila ay sumasang-ayon dahil wala dyan. Sabi nga nung isa, okay ma, lang ang contribution ko, matraffic, pero hindi ako makapunta doon pero kailangan magtrabaho. So, siguro ang akin na namang pakiusap, alam mo po sa demokrasya, kailangan minsan tumibig, kailangan minsan lumaban, kailangan minsan magsalita. Sa tingin ko ito yung panahon na kasukdulan na parang isinasatabi ang taong bayan at parati na lamang linoloko ang taong bayan. So ako'y natutuwa na maraming tumatayo at sumasali dyan. Sana dumami pa ang lalabas, lalo na pagkatapos ng opisina. Dahil ito ay buhay natin. Ito ay ang kabuhayan ng ating bansa. Napakahirap po na nagtatrabaho tayo, nagpapakahirap tayo, at tapos yung binabahin at bulis, ay ninanakaw, ayaw sa hotel, kung saan na pumunta. Imagine nyo yung contribution sa PhilHealth, kung sa lamang insurance sa banko, bilang nang nawala, na hindi pala sinasabi kung saan ginamit. Pwede ba naman ho yun, lahat tayo nagpapakahirap dito sa ating ginagawang trabaho.
1: Prof, sa mga nakalipas na mga pagkakataon ay may mga pagkilos na rin pong ginawa yung ating mga kababayan. Sa pag-analisa po ninyo, ano ang kaibahan nitong nangyaring pagkilos ngayong araw na ito?
2: Well, itong pagkilos na ito ay nabulaga lahat. Nung narinig ko na mga alas 3 eh merong pagkalaw na at bago mag-alas 8 marami nang pumupunta dyan. Ako'y nagulat, no? Sabi ko, sino itong grupong ito? Kasi kailangan mo ng disiplina para magawa yung ginawa kaninang umaga. So ako'y natutuwa na may grupong naglakas loob, lalo-lalo na galing yan sa isang white ribbon rally nung linggo na nag-break out. Ito, pinapakita talaga na kayang mag-lead nung mga unang bumaba dyan. At ang tao, pag nakita na marami, hindi umaalis, sa tingin ko pwede natin achieve yung dati pa nating gusto ma-achieve as early as November of 2025. So, matagal-tagal na rin naman tayong sumasama sa mga ganyan, pero ngayon lang talagang ako'y nagdalak at nagulat, sabay nagulat dito sa mga pangyayari ngayong araw na ito.
1: Opo. Prof, kung sabihin po natin na may gawing hakbang ang pamahalaan para pahupain ang pagkadismaya ng ating mga kababayan? Ano po yun?
2: Sa tingin ko, kailangan magsalita sila ng katotohanan. Di ba? Yung sinasabi na accountability, ang ibig sabihin ng palakip mo ng magsabi sa taong bayan, ano nangyari sa punto namin, sa anak nila? Kailangan may pagsisisi at kailangan may justice. Hindi may pwede yung ginagawa ng ombudsman na kung sino-sino lamang ang gusto niyang tingnan, hindi patas. Alam mo, ang hustisya kailangan maging patas. Ang hustisya kailangan nasasaayon sa talagang nanloko sa taong bayan. Ito ay isang panloloko. Ito ay isang sindikato na kumamahal ng pondo ng bayan.
1: Mm-hmm. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na namomonitor tayo ngayon ng Malacañang, ano po ang pwede ninyong ipayo sa administrasyon?
2: Sabihin ni Presidente, sino ba nag-utos nito? Kasi imposible, wala siyang alam. Dahil siya nagsasabit ng budget at ang pumipirma ng budget. So, sa spuna at sa katupusan, may nombra ng Pangulo. Pangalawa, ako'y nakikiusap kay dating Speaker Martin Romualde. Huwag na ko kayo mag-threaten na pag ako'y bumagsak. Hindi lang ako, no? Napakahalaga na sabihin niya ano nangyari. At saka kay kahit doon sa mga naging Senate President, Senate President Mig Subiri, no? At kayo ay kasama nung nagsimula itong operasyon na ito. Naandyan rin si Senate President Jesus Cudero. So hindi naman pwedeng si Presidente lamang yan, yung mga pinuno ng both chambers ng Kongreso, sama sila dyan. Dahil dumaan sa kanila yung budget. Mm-hmm. At makikita naman talaga natin kung anong budget yung anlaki ng insertion.
1: Mm-hmm. Prof, so, naalala ko lang, isa doon sa sinabi ng Office of the Ombudsman kahapon ni Ombudsman Remulla ay yung inaprubahan na maging state witness itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Makatwiran po ba?
2: Well, sa akin, delayed. Delayed na yun kasi biro mo may isang namatay na undersecretary at hindi mo naman pwedeng sabihin na wala kang alam dito sa nangyari dahil ahensya mo yan.
1: Mm.
2: So, bakit ngayon lang siya naging state witness? No? Bakit ngayon lang? Samantalang almost a year na itong usapan na ito. Lumalabas yung anak niya, lumabas yung porsyento niya. So, hindi ko alam kung nag-state witness lang siya para mawalan ng paso. Ang mangyari niyan, itinilang ang ilang mga critics ng administration para sila maikulong.
1: Mm-hmm. Ayan. Huling punto na lang po, baka may mensahe kayo na gustong iparating po sa ating mga kababayan, Prof.
2: Maraming salamat uli, no? Ako'y naninawagan sa mga Pilipinong nagmamahal sa bansa na ito. Nandyan po ang mga tao, lumabas na. Ang chant nga, ikulong mga kurakot. Siguro ho, samahan nyo, ako'y pupunta dyan, no? Mamayang gabi. Magsama-sama po tayo at ipakita natin sa buong mundo na hindi pa tayo ang people power sa Pilipinas, na tayo on our own, kahit leaderless yan nagsimula, gusto natin maayos ang ating bansa. Alam po niyo yung sobra-sobrang utang nitong administrasyon na ito, napakakawawa ang ating mga apo. No? Nakakalungkot ang nangyari. So, kung kayo ay nag-iisip, paano ba ang bukas ng Pilipino? Pumunta po kayo sa EDSA at magkita-kita tayo doon.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po sa panahon, Professor Malu.
2: Salamat.
1: Yan po si si Professor Malutikia, isang political analyst po ang ating nakapanayam at natalakay nga po namin ang kaniyang mga pananaw dito sa mga pagkilos na ginagawa ng ating mga kababayan sa bahagi ng EDSA People Power Monument.
0: Maraming salamat po Net 25 Radyo Agila at narinig po natin ang tinig ni Professor Malutikia. Na kailangan minsan talaga tumindig na at lumaban na at magsalita. At ngayon na po ang pagkakataon, lumabas na kayo at magsalita na kayo. Mga kababayan ko, hindi ko kayo nasabihan na lumaban kayo at labanan niyo yung mga kapulisan doon. No, lumaban kayo sa inyong karapatan para mapahayag ninyo ang inyong nararamdaman sa gobyerno. Okay po, peaceful rally lang po ang hinihingi namin sa inyo. Magsama-sama lang kayo together doon para ipakita nyo na talagang sinusuportahan ninyo ang mga taong bayan na ayaw ninyo ng korupsyon at kailangan panagutin ang kailangang managot. Narito po kayo sa Gibson FM 104.7. Huwag po kayong aalis at dyan lang po kayo at kami po yung magbabalik. Maraming salamat po again, Radyo Agila. Magandang gabi po. Ito naman po, pakinggan natin ang official statement ng Iglesia ni Cristo. Take it away po at maraming salamat po mga kapatid.
3: Magandang umaga, narito po ang ating Net 25 News Update para sa oras na ito. Ikinagulat ng National Capital Region Police Office ang dami ng mga taong dumagsa sa bahagi ng EDSA malapit sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kaugnay ng isinagawang pagtitipon ngayong araw. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, nakatanggap ang kapulisan ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga silang nagpatupad ng security deployment at iba pang kaukulang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nananatiling nakantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipon. As of 7:43 a.m., sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga magkabilang bahagi ng EDSA habang mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Para sa kapayapaan, ito po ang sigaw ng ilan sa mga nakilahok sa isinasagawang pagtitipon ngayong Martes, June 30 sa EDSA White Plains. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar sa bansa, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang mga probinsya. Samantala, may bitbit na placards ang ilang nagtipon na nagsasabi ng mga mensaheng, "Don't bend the law, we want the truth." Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Eh kayo ang mandarambong! Kaugnay po ng sinasagawang pagtitipong sa EDSA ngayong araw ay narito po sa studio, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Ka-Edwil, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po, Ka-Nelson.
3: Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC?
4: Ah, magandang katanungan po. At dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
5: Maraming salamat po, Ka Edwin.
4: Maraming salamat po.
5: Abangan pa po ang latest sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa dito lang po sa Net25.
0: Ayan, balik po sa atin. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Net25 News and Information, sa inyong news update po para sa aming lahat. Alam ko medyo late na itong news update na ito, pero at least sinishare ko pa rin sa inyo kung ano po ang nangyaring ganap sa ating bayang Pilipinas. Ayan po, narinig natin ang kapatid na ng Iglesia ni Cristo na si Brother Edwill Sabala and of course si Brother Nelson. Marami pong salamat talaga sa kanila. Napakaganda ng kanilang programa. Mapapakinggan po ninyo Net25 News and Information. Like and follow na rin po ninyo sila dahil alam kayo na mga hindi natin nalalaman kasi talagang sila ay para sa katotohanan. Yan ang kanilang pinaglalaban, hindi politika, hindi daw tama. Tama, diba? Sabi ko sa inyo, bakit binebend nila ang law? Hindi dapat binebend ang batas. Ang batas ay dapat matuwid. At nakakapanghinayang yung taong nagsabi na sometimes we need to bend the law. At tinanong pa niya mismo yung ombudsman na ngayon kung tama yung sinabi niya. Hala, umagri. Yes sir, alaka. Ngayon, yun na ngayon na nangyayari. Binebend nila ngayon ang law. Kaya ngayon, nag-aaklas ang mga kapatid natin, mga kababayan natin, hindi nila matanggap kung ano ang nangyayari sa ating gobyerno. Bakit nagkakaganito, diba? Isang taon na pong nakaraan na nag-eleksyon para sa mga senador na ito. Sa isang taon po ba, may nangyari po ba sa bayan natin? Kasi pagkatapos ng eleksyon ng senador, naglabas si Marcos ng kanyang SONA and siya rin na nagsabi na may 5,500 na flood project na ang natapos. Tapos pinak-check agad ng kalikasan, eto na dumating na ang bagyo, nalubog ang buong Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi Mindanao, hindi masyado sa Mindanao, sa Luzon. Maraming kagamitan, mga namatay, nasawi dun sa bahang iyon. Pero anong ginawa ng gobyernong ito? Nasaan ang project nila para sa flood? Tapos ka nagkamot siya ng ulo, anong gagawin natin? Tandaan niyo yun, nabimeeting sila. anong klaseng presidente yun? Makakapag, ano ka ba, makakarely ka ba dun sa ganong klaseng presidente na magkakamot ng ulo tapos magtatanong, anong gagawin natin? Aray! Aray ko. Hindi ko malaman, hindi ko talaga maintindihan bakit ganyan. Hindi talaga nila pinapansin yung sinisigaw ng bayan sa kanila. Tulad ng mga katarungan na dapat nilang sinasagot, namatay yung si Tantoco isang taon na mahigit na nakaraan, March 8 namatay yun, di ba? Na overdose yun. Tapos news blackout doon, kitong-tongko na yon, news blackout. Kasi nga, empleyado ni Lisa Marcos yung kanyang asawa. O doon daw taga Malacanang daw yung asawa noon. Kaya entourage din sila. Nung umalis si Lisa Marcos, pumunta ng New York para umaten ng festival ng Pilipino, whatever is that. And then, nag-party-party sila sa kwarto. Ayun. Ewan ko, nangyari. Tapos, patay na. Ang tagal nilang tinawag sa police para, asan ang katarungan nga pala doon? And yan, authenticated yun. Ha? Tapos, yung pinalabas pa ni Maharlika na nagpupulburon siya. Authenticated yun. Na hindi yun copy and paste or AI. Yun ay authenticated. Sinabi ng NBI mismo ng Amerika yun. Okay? At yung taong naggawa ng report na yon, magpapatunay siya na pwede siyang binigay niya yung openly na kung kailangan niyo ako magsabi, personally, I will attend to that. Oh, ganon. Yung taga-Amerika yon ha. Sinabi kay Maharlika. Matagal nang ibinumbada si Maharlika itong istorya ng tungkol dito sa paggagamit nga ni BBM ng bawal na gamot. Pero hindi nakinig ang taong bayan. Lumabas na si Cathy Binag para i-explain niya na, hey, itong mga Marcos na ito, inaoperan ako, inaalokan ako ni Lisa Marcos itself nung nag-party kami dun sa bahay nila. Inaoperan niya ako ng iwan sam and then hindi naman niya alam kung ano yung ino-offer sa kanya. Yung pala daw yun, cocaine, sinising hot. Lalagay lang sa kamay, singhot na. Pero gulat si Cathy Binag kasi hindi nga naman siya gumagamit pero nakita niya kung paano na siya mismo inoofferan yung babae mismo ang nag-offer sa kanya. Which is, she's there to prove that. Okay? And matagal na niya sinabi yun at nasa video yan. Diba? Ngayon, pero hindi siya pinapatawag. Pero si Maharlika, apat na kaso ang pinatal sa kanya. Pero walang relevant doon sa inireport niya na meron niyang yung tungkol doon sa drogay na nakita nga doon sa kanyang yung namatay, di ba? At yung gumagamit siya ng drogay, di ba? Ayun, naku, ang daming niyang ipinatong kay Maharlika. Tapos ito mga, yung mga designer pa na nag, ewan ko ba, tinulungan na nga lang ni Maharlika pero tupay, siya pa ngayon nang napasama. Pero wala na, na-dismiss na yung dalawang kaso, apat na kaso inano sa kanya, chinarge sa kanya. Natapos na. Ito na lang dalawa, yung kay Saldi ko, may magamit siya ng drogay. O, diba? Ayun na kung daming niyang ipinatong kay Maharlika. Tapos ito mga, yung mga designer pa na nag, ewan ko ba, tinulungan na nga lang ni Maharlika pero tupay, siya pa ngayon nang napasama. Pero wala na, na-dismiss na yung dalawa.

head to toe ay talagang designer, okay? Pati bags. Syempre, imaginein mo magkano lang ba ang sweldo ng isang kongresista, knowing na alam natin na may mga negosyo siya. But to think about it, bakit ganun ka luxury? Tapos nagpalabas ng mga nag-flex yung mga anak nila, yung mga anak ng mga mayayaman na to, na parang walang kinabukasan sa paggastos ng pera. No, 'di ba? 70,000 makagastos sila, nag-ano lang sila, naghapunan lang sila, 70,000 pesos. Imaginein mo ganun, eh bahay na 'yun para sa isang kababayan natin na mahirap. Pero ganun lang lustayin nila, 'di ba? At saka you know, tiniktok pa nila lahat 'yun. And ngayon wala kang magaganin yung mga may tinawag nga 'di ba sila, kinatangan nila 'yun, ginawan pa nga ng kanta, 'di ba? Nag-flex pa kasi itong mga anak na mga ito. So, yun, iningit pa nila yung mga Pilipino. Imaginein mo, yung anak ng OFW, nagpapakahirap yung magulang niya sa overseas para ipakain para sa kanila, ipag-aralin sila. Tapos yung makikita nila na ipineflex ng mga batang ito na yung pagkakaganda nilang damit. Siyempre, mga bata na iinggit, gusto nila magkaroon din sila ng ganon. So, anong ginagawa na ngayon nila? At hindi nila kayang gawin yung mabili nila yon. Ano, ginagawa nila, pumunta sila kung saan-saan. And then, natututong mangumit, magnakaw, para lang ano yung kanilang kagustuhan. Diba? Ang ano, nawala yung, ewan ko na anong sense nung ganon eh, diba? Bakit kaya kailangan mong yabangan yung mga tao na yung ipap, i-ano mo sa social media na ganito kakayaman eh. Ang mga tapos nakakapanood sa iyo yung mahirap mong kapabahay, yung mahirap mong, you know, kapwa mong tao na nagpapakahirap sa trabaho. Pero napakadali niyong gastusin yung pera ninyo. Ganon. Yun ang pinag... Hindi nila naisip yon yung mga parte na ganon. See? Tapos, ang dami na yung mga, and then ngayon, ito, party naman na ito, after that, naglabasan na ngayon ang Agent Morales, di ba? Yung mga kalokohan ito ng mga gobyerno ni Marcos, ha, nakuli na nga daw sila. Siya nga mismo yung may hawak, kasi si Tatay Digong nagsasabi na noon na, at in-expose ni Maharlika si Agent Morales. Pero hindi naman mismo si Agent Morales ang sinabihan. Pero si Agent Morales ay lumabas na. Okay? Humarap siya sa Senado, siya panakulong. Imagine niyo yan, ha? Tapos, isa-isa na silang dinidemanda, pinakukulong. Pinasarado na ang SMNI, andyan na si Pastor Kibuloy. Yan na, hinaras na sila. And ako, everything, it happened so drastically. Until last year, pinadikidnap na nila si Tatay Duterte. Lahat ng kalaban nila sa politika na magsasalita ng against them, humanda ka. Or kung di ka papanig sa kanila, humanda ka. Ganon. At ikaw ay talaga nilang, kaya nilang gipitin. Kung wala kang kaso, kakasuhan ka nila. Wow, sinabi yan mismo ni Marcos. Napanood ko yan. Hindi ko nga lang talaga na-share. Pero hanapin ko pa rin sa kanyang vlog. Okay, binlog niya yun eh, sa kanyang page. Hanapin nyo na lang po. Bongbong Marcos. Okay? Hanapin nyo yung kanyang Facebook. And para mapanood nyo, nandoon yun. Makikita nyo yun. Hindi naman mahirap hanapin. Okay? Sa Facebook lang. I-click nyo lang yung Office of the President or to BBM. Hanapin nyo yun. Kasi nagbablog naman sa BBM eh. May vlog naman siya. Kaya dun sa vlog niya yun, isa yun yung sinabi yun. Okay? At yun ay one of interviews sa kanya. Nakakaloka yun, ha? That's not good. Right? And ngayon, ito na, nandito na tayo sa kahuli-hulihan itong Congress. 19th Congress. Talagang tinira si BP Sara para talaga gusto niya nilang ipa-impeach. Impeach nga kagad, di ba? Tapos,
eh,

archive naman ng Senado. Kaya galit sila kay Senator Chiz kasi nga naman nagmamadali ang Congress, ang 19th Congress. Okay? Kasi nga mag-election eh, 'di ba? O titingnan niyo nung nag-election na wala sila. Yung mga bumoto na impeach si Sara, hindi sila na ulit na iboto, 'di ba? So nawala sila. So napalitan sila ng mga kung sino-sino ngayon. Ngayon nagpalit. Nawala na nga sa Senado, sa Congress yung si Franz Castro. Nawala si Raul. Si Raul, 'di ba? 'Yon. Tsaka si Brosas. Yung mga makabayan blacks. Tsaka yung teachers act daw na ganun. Ewan ko sa kanila. Yun, convicted yun si Franz Castro ha. Hindi nila ginagalaw. Hindi nila pinakukulong. Ang pinagtaka natin, bakit sila ngayon nakapanig na ngayon sa mga makaliwa. Right? Kasi sila talaga ay so-called na level na talagang totoo. Ito sinasabi nila, nire-red tag daw sila. Ganun. Hindi. Totoo naman na yun na sila na ngayon. Diba? Yung mga makaliwa. Kasi sila yung mga nag-recruit na mga bata at dinila nila sa bundok. Kaya nga siya may kaso. Kaya nga siya na-convict. Kaya nga lang hindi siya makulong dahil Congress pa siya. Okay? Pero I don't know why it's still not being touched until now at hindi na siya nakaupo. Diba? Nag-election na nung last year. Pero ito pa rin, nandun pa rin siya. Nag-demand pa rin siya ngayong 20th Congress na, nandun pa rin siya at isa pa rin siya sa nagsusulong na nagwi-witness doon sa pagpapatalsik kay BP Sara. Kasi binulabog nila ng Tatay Duterte, nabulabog yung kanila mga nagbabaan yung ibang mga kakampi nila, nag-surrender sa gobyerno. Galit sila doon. Dapat wala na yan eh, matapos ang termino ni tatay noon. Patapos na din sana ang kanilang legacy. Pero pumasok si Marcos, nabuhay sila ulit, nagkaroon sila ulit ng pondo. Nakapasok pa sa politika yung mga leaders nila. O, diba? O ngayon, sino ngayon na nakaupo ngayon dyan? Si Jokno, nandyan na ngayon si... yung sino ba siya? Kongresista din. Kalimutan ko yung pangalan niya bigla. Nag-blackout ako doon sa name niya. You know, yung mga taon na ito, alam naman po natin, noon pa man na sila ay kampe sa mga komunista. Sorry po ah. Sorry po. Pero yun po talaga naman ang pagkakaalam ng lahat. Okay? At pilit naman po nila yun, dinidebunk, sinasabi nilang hindi daw sila komunista. It's okay. Rights nila yon. Rights din natin sabihin yon, di ba? Kasi nga naman, due to their action, kaya tayo nakapagsalita ng ganon. Right? But anyway, cut the story short, nowadays, nandito na tayo sa bagong Congress at bagong Senado. Okay? Nasa si Luistro na ang humawak. Itong taong si Luistro na to, may utang pa to kay BP Sara. Mga kapatid, alam niyo po ba yon? Dahil siya ay nagtago ng asawa niyang manyak. Okay? Tinago niya yung asawa niya. Siya mismo nagsabi noon na comes from her own mouth yun. Tinaulit ko lang. Tinago niya daw yung asawa niya para hindi daw makulong. Okay? So, meaning, siya mismo nagtatago ng kriminal. Nagbe-bend na siya ng law from the start pa lang. Diba? Pero wag kan, halal pa rin siya. Ewan ko talaga ang mga tao. Binoto pa rin siya. At siya ngayon ang head ng Congress ulit ng 20th para impeach si Sara. Diba? And siya yung gusto na nga pabuksan nila yung box. Ultimo, wala silang proper na evidence. Nag-fishing sila. Nagpatawag sila ng mga tao. At sino ba yung mga pinatawag nila? Criminal din. Nakakulong na yon si Madriaga ba yon? Sino ba yon? Ton, sino nga ba yon? Madriaga? Oh. Madriaga, nakakulong na yung pagginawa nilang state witness. O, di ba? Sino nagdala nun? Si Trillanes. Eh, alam naman natin si Trillanes ay matagal nang kinakalaban ang mga Duterte. Diba? Nung nakaupo pa lang si Tatay Duterte, pero hindi lang pinansin ni Tatay ay dapat noon pa yan, kinasuhan ng katakot-takot. Pero mabait ang Tatay Duterte, pinabayaan lang ng pamilya Duterte. Pero ngayon namihasa, oh,
Tignan mo, siya pa ngayon mismo. Sino ngayon ang may kagagawan ng pinagkakaguluhan na ito ng pagpipirma na nga ng gaan na yan, ng budget ng 2024, 25 and 26? Kasi doon sila nagbakal eh. Dahil doon, nagpaldo-paldo nga talaga sila. Ang dami nilang mali-maletang naiuwi sa Malacañang at sa mga bahay-bahay ng mga kongresista, ng mga senador na ngayon na nakaupo, na dati naman nilang mga kakampi lang yun, walang position sa gobyerno. Ngayon lahat may position na sila sa gobyerno dahil alam ko nung panahon si Erwin Tulfo, talagang si Bongbong Marcos laging nandun sa studio na yan, laging niyang guest yan. Okay? So of course, nilook after nila si Erwin Tulfo, di ba? Naging congressman, nanalo yung CIS nila, Axis nila. Okay, noon, nususportahan ko pa sila dahil talagang, akala ko talaga they are for the truth. Pero nung nakaupo na sila, they're not really for the truth. They're not really for the people. They're only for their own personal interest. At doon natin nalaman, naglabasan na yung may mga tago silang mga kakriminalan. Imaginein mo, naging Erich Silvestre yan pala. Ang pangalan din, ang second name pala niyan ni Erwin Tulfo. Sipin niyo yon. Nagnakaw siya ng identity daw sa Amerika. Okay? Ayun ang kanyang kaso. Tapos, nung naging siya, congressman siya, di ba yun na nga ang naging, dun pa lang niya binawi ang kanyang citizenship ng Amerika. Kaya dun nagkabistu-bistuhan. Eh bakit Silvestre? Hindi Tulfo, di ba? So nga naman, wala siya nga namang record na yung Erwin Tulfo, wala nga namang record. Yung Silvestre may record, pero yung Erwin Tulfo, walang record. Eh di magaling pa rin ang dating niya, no? So nakaupo siya. Napagpatuloy niya. Pero natanggal siya sa DDSWD, ha? Pagkatapos noon, pagkatapos siya sa Congress, napunta sa DSWD nung na-elect na si Marcos. Tapos yun nga, nag-uugong-ugong na yan. So, nawala siya dun sa DSWD. Pero, wow, pumasok siya ng Senado, nanalo siya. Thanks to the family Marcos. Yan yun. Kasi hawak nila ang beat, hawak nila ang kaban, hawak nila ang susi kung paano patatakbuhin ang gobyerno para mahawakan nila. Talagang kala mo yung beating talaga, parang talagang stage na talaga ang nangyayari sa ating bayang Pilipinas. And this time, it has to stop. Talagang tama na to kasi sobra na. Kawawa na ang bayan natin at hindi tama na iparkulong mo ang walang kinalaman at papatawan mo ng walang ipiansa kasi ayaw mo talaga makalabas yung tao para makaboto siya kasi alam nyo mag-i-election na nga para sa impeachment ni BP Sara para balian talaga nila ang Senado para yung matitira doon yung mga kakampi talaga ni Marcos ang yun lang ang makakapagboto para matanggal talaga si BP Sara and that is not fair. Yan ang pinaglalaban natin na hindi dapat nila binebend ang law. That's how it goes. Kaya wala akong pakialam kung anong gawin nila sa pero wag nilang babaliin ang batas. Diyan na tayo magkakano dahil batas na inaapakan mo na yan yung bandila natin, yung konstitusyon natin at ang kapwa Pilipino na natin. Ipakulong mo ulit ang taong walang kinalaman at walang kasalanan dahil napakababaw lang nung ano. Nakonvince na nga yung yung COMELEC eh. Bakit binalik nyo pa yan? Akala ko ba dismiss na yan? Binalik nyo pa yung kaso nyo ulit kay Marcoleta. Ha? Yun ang tanong ko, bakit po nyo binalik ulit yung kaso ni Marcoleta? Mr. Boying Remulliam, please reply to that question. Dahil yun ba ang beat sa inyo ng inyong hari at reyna? At pag hindi kayo nakapag-deliver, kayo ang puputukan. Di ba? Kaya nakaupo ka na dyan sa ombudsman eh. Di ba? Thanks to them. Imaginin mo. Ay nako, nakakaloko ang buhay natin. Sarap ng buhay mo. No? Talagang taas ng tinaas ng ng position mo. Ngayon, wala ka nang pakialam ngayon kaya yung batas ay nandiyan. Alam mong mali, binabali mo rin. Ikaw pa rin ang nagsabi nun
umoo kay Erwin Tulpo na pwede naman baliin ng batas. Yes, sir! Ayan, ikaw mismo ang bumali ng batas. Ang NBI mismo, binali na nila yung batas. Kalain magpagawa sila ng pera na teke. Sige nga, magpagawa sila sa rekto. Ah, pinagmalaki pa. Ala, magaling daw gumawa yung rekto ng peking pera. Ala ka, ganon. Ano na ang klaseng bayan natin? Yung batas ang mismong bumabali ng batas. San ka doon? Maawa naman kayo sa bayan nyo, ah. Uy, kaya ngayon, ewan ko, sana, you know, pagpatuloy nila yung mga nandoon sa, ano, sa EDSA, dire-diretso na po ninyo. Kung nandyan lang kami, sasama kami sa inyo dyan. Kung nandyan lang ako talaga, I promise I'll be there with you guys. Totoo, totoo yan. Sabihin ko sa inyo yan. Nandyan ako sa inyo. Isa ako sa makikisigaw dyan. Isa ako dyan sa makikipag, kung ano, makikipagbunuan dyan sa mga taong nandyan. Pero matanda na ako eh. Kahit matanda nga doon, nakita nyo, di ba, nung isang araw, nagpapunta sila ng mga people doon na bayaran, nakakaloka. Di ba, yung rally nila noon, tapos nung pag-uwi na, alam, yung matanda, pinakain pa ng mga DDS, yung mga talagang Duterte supporters, ha, yung mga grupo ni Cathy Binag. Nagdadaan sila doon sa harap, ano, kasi lahat nakapute, so hindi mo alam kung sinong pink and blue, kasi lahat wala ng color na noon eh. So, pinapunta pala sila, tinawag, hinakot pala sila papunta doon para sabi sa kanila, bibigyan sila ng tigwa, 1,000. Anong nakuha nila? Wala. Gutom pa sila, yung isa nakakuha ng 100 pesos. Tapos, yung ano, binigyan, alam mo, kumain sila doon sa, ano, nakakain sila ng adobo, nakakain sila, nakakainom sila ng tubig. Thank you to Cathy Binag. Diba sa kanyang ipinamahaging pagkain sila Chabit Singh, so nandoon din pinadala niya yung lugaw bus niya para may makain yung mga may mamirienda yung mga nagrarally doon. And kahit hindi yun, kahit alam namin na alam nila na hindi yun mga DDS, alam nila na mga nasa kabila yun, gutom yung mga taong nasa kabila, wala silang pagkain. Pero nakita mo itong mga DDS and everything, handa sila. May pagkain sila. Pag alam, malalaman mo pagka DDS, may pagkain dala. Okay? Pero yung mga taong mga dumagsalang doon, wala, bit-bit lang sila. Yun ang mga bayaran. Malalaman. Alam nila yun, nandun sila, nagrarally sila, makikita nila yung difference eh, di ba? Ito mo, may pupunta ka ba sa rally, dadalhin mo yung baby mo? Bata, bibit-bitin mo? Alam mo, may tendency na magkagulo, da bibit-bit mo yung maliit mong ganon. Sipin mo yun, mga ganon. Tapos yung mga may bit-bit ng bata mo yun, mabata pa rin. Hindi naman matatanda, bata pa rin. So, meaning, na nakita sila sa street, pinasama sila, pinagsuot sila ng t-shirt. Kasi makikita mo yung t-shirt, maputi, pero yung suot nilang pantalon, madilim na. See? Makita mo yung mga tao kasama nung mga nakikita mo talaga ang difference. Kaya wala talaga sa kanila, wala sila sa hulog. O sisigaw sila, isisigaw nila, ipa-impeach si Sara. Kasi si Sara ay waldas daw. Sipin mo yon. Imagine niyo na lang, 125 million ang pera na inallocate sa kanya kay Sara. Confidential funds daw yon. Na kailangan mong gastusin within matter of how many weeks na lang. Tapos na, kailangan either maubos mo yon o ibalik mo. Ika nga, di syempre kailangan nila yung pera. So, ginastos nila agad-agad para sa susunod na, no, wala na silang pera para mabigyan ulit sila. Ganun ng, di ba parang sa grant din yon dito? So, anyway, ginamit agad ni BP Sara yon, ibinayad sa mga dapat bayaran and all that. At the same time, may mga kalakip na envelope yon. Na itong mga envelope na to kailangan mapunta sa departamento na to, ito. Galing yung instruction na yon kay Lisa Marcos mismo. Mismo si BP Sara ang nagsabi niyan sa atin, 'di ba? Nakalimutan niyo ba yon? So, ang dami-dami na nilang violation nitong si Marcos, you know. Tama na. And Lisa Marcos, wala ka namang katungkulan sa gobyerno. Bakit ka nakikialam sa gobyerno? Diba kung paano patakbuhin ang gobyerno. You know, may mga message ka pa. You know, happy birthday, Mel.
Wala na tayo. Millionaire. Sana lahat maging millionaire. Yung ganun. Sama-sama tayo maging millionaire. Wow. Yun na nga. Millionaire na nga sila ngayon. Nasaan na yun? Yung party na yun na. Yung saan katutak na nanalo ng loto? Imagine yun. Pare-parehong lugar. Bulacan. Pero sino yung nananalo? Walang taong lumalabas. Kasi hoax yun. Sila-sila yung nanalo. Okay? Kumbaga ghost winner dahil manipulated nila ang game. Si Robles yata ang nakaupo, diba? Tandaan niyo yun, ganun po yun. Tapos ang ingay-ingay dati ni Raffy Tulpo, mananagutan dapat, wala naman. Sila pa nagpamintel nun. Wala rin, nanahimik din, nabusalan din. O nanahimik, nahimik ka dyan at baka mamaya sige. Hindi ko kayo bibigyan ng proyekto. In the next lot, meron pala yung anak niya, si Raff Raff Tulfo. Diba? Congressman yan ng Quezon City. Imagine niyo yan. 73,000 isang bill niya para uminom ng ano pa bill niya dun sa Amerika. US dollars yan. $1,000. Dollars. Saan sila kumuha ng ganong kalaking pera? Ganun na ba talaga sila kamilyonaryo para ganun na mag-lustay lang sila ng kwarta sa lapi? Magmalaman natin kung magkanong ilang bilyon ang pala ang pumunta doon sa kanyang proyekto. Bilyon pala. Eh, kaya naman pala ganun lang siya mag-spend nun. Barya lang yun. Napakarami na mga kapatid, mga kaibigan kong mahal. Kung sasabihin ko sa inyo, isa-isa, abutin tayo na hanggang till next year. Ganun. Sa ilang taon sila nakaupo, ano na, 20. Umupo sila doon, 22, di ba? 23, 24, 25, 4 years, 26. Ay, ano ba yan? Ano ba, malapit na talaga siya. Election na, 28. My goodness, may election pa kaya? Ito na nga, pinipilit nga nilang mapatanggal lahat siyang ano para maipilit nilang maikon us. Pinipilit nila, next thing yun na, papakulong pa din pala nila si Robin Padilla dahil tinatago daw si Bato. Di ba? Ng mga si Senator Bato nagtatago na ngayon. Senator Bongo, next one, ipapapick up nila Senator Bongo, ipapadala din nila sa The Hague. Yan. Well, aabot pa ba tayo doon? Eto ngayon si Marcoleta na. O diba, lumabas na yung mga tao. Well, sundan nyo na, tama na. Bigyan nyo na ng stop to it, okay? Ay nako, ipagdasal na lang natin talagang bayan natin. At kayo nakikinig dito sa Gibson FM 104.7. Uy, matagal na pala ako nagsasalita dito. Tuloy-tuloy ko na to. Magpapaalam na rin ako sa inyo. Tapusin na natin ang ating programa. Ayan. At wala pong magpilipat ng channel. Dito lang kayo sa 104.7 Gibson FM. Abangan pa po ninyo ang mga programs na coming up your ways right here on Gibson FM 104.7. At pagkatapos po ng ating programa, yes, makinig po kayo dahil marami po po talaga na musika na kaibigan po ninyo. Okay? And then, of course, maraming salamat sa inyo. Mega loud shout out sa inyong mga people over... our overseas Filipino workers, good evening po at thank you po for listening. Kahit sa playback na lang kayo nalilisten, thank you po. www.gibsonfm.org.au. Click nyo lang po ang program guide, tapos lalabas niyo yung Monday. Clickin nyo yung Monday program natin, lalabas lahat ang program natin. Then click nyo Wednesday, lalabas lahat doon yung mga past program natin, maririnig pa rin po ninyo sa ating website. Okay? www.gibsonfm.org.au po. Okay? Then, maraming salamat po sa ating mga Gibslanders. Maraming salamat po sa ating mga locals na nakikinig sa atin, yung mga nasa kotse. Mag-ingat po kayo. Drive safely po. At stay warm kasi malamig po sa labas. Stay warm para hindi po tayo magkasakit. And then, good evening and mega loud shout out para kay Tita Anita, Uncle Simon, and Auntie Bilen, kay Pia Bebet. I love you guys. And para sa aking mahal na pamangkin na yumaon na, Chrissy, love you. Till we meet again. Rest well, my dear. One day we'll see each other again. And then, maraming salamat po sa lahat ng nakiramay and nagpadala ng mga wishes and all that. Maraming pong salamat sa inyo, mga nakiramay, sa buong pamilya po namin. And again, maraming salamat po sa inyong lahat na nakatutok dito sa ating programa. Until next time nga po, and this is your host, Gina Agustin.
May God bless Philippines. May God bless all of you. May God bless Australia. May God bless our world. Thank you, Lord, so much for everything. To God be all the glory. Shukran. Keep smiling.